0: Yara boru ya bongwe antona be Ote gamete dero Imi yungichi kikupuluwa
1: Pengo maana miro ni Umira bit one combat yole parliamentary group Pena ana nano ni Jimmy neo no keri warma be Mto bu matutut uno dongo maduong Uweko cha moke anywa bena kinyuaru waba Bu mano dong
0: Radio mamegi Tuan mapiki
2: Bili yereni minister of internal affairs ye uyuhu Nga mawangwe nuwaru It was a restrict Chene menyini chwaru but jomu kër ma ci waxo bot family ni waxo ñoo mi koñu gi mi yaa waxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru a day guru kañ ma ni romu wacc ni men ni ubiiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxo sa gi dik geer ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalu ci that will be regulated
0: yera boru wi abu mwen tonna beach speak farmer
3: ki kom lok wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit ma no mer ki me de gundon pasen me contract chuk e pe ki me ni ki so mi de jim mu ke ni a mak ber ti pil waka a wi wi ki wai ni administration ko ni ngay e ko ti administration no ngay ni na tu dor ate ko kar wa wa wi de pomme de dalle bi ko ni pom ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngay
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne a bit. Speak farmer. Bon.

0: buddy. Baby, kada ni tukera ba? Coming out, kada ni tukera do? A man ba? Kwa wuzin, ada chochote ni kiri no. Atong ina tuari. Kori kiri no parupedo. Atong ina tuari. Kiri na kengi wa tuari. Ali sa kika yido.
1: Atong ina tuari. Apoy your blessing. Lock it out. Ida duwa kato chini ba John eh? Waka nunga tu kene. Hello.
2: Yes.
1: Yes.
2: Yeah, tilo ke bang tuno sa nyala ba?
1: Oluo nga?
2: Bang tuno.
1: Yesu Kristo. Kiyo nyawa. Atemiri.
2: Tema.
1: Okay.

0: kan yak re le re cho mo ke no yiti ga min ne ko da ko no
1: iwai
0: cho mo ke re indo ga ti ga wa ne ki da ga style mo ko no
1: any pe na dime
0: okay ina ti
1: ko me ro ke tra mo wa be ta ka tel kado mo bu no ke lo nyoro ko me ro wa tu na re wa ngwa se nyoro ka ti talo wa ra ga no tiking ngeti wa re
0: no un wa tiking ngeti
1: Nardo, a foi. You know, antique business, ma pe gangeti business.
0: Ma do right loy ki chimu de ya. Speak FM lo. A foi man ngare.
2: Men ruba ken go fe ku mele du bilai. A mi ara tam tam pa go chi mi na che ne to pe ke no mi ara ko mi cha ma la la da la ke. Ya che la na ge na te ke sa ho mata. Ano pepare ke bango chingange mi wajene wan ke par ba dongo no gino mone do bieno
0: do bieno gamo
2: so u bieno gamo mo kun wanu kere be ti walo do ti waka do nyor ba pe me wama do ngana do pare wari bi wale tin gena ke de no mo me te ne ari o gena te ke pa ma ta ya chure na ga yang nyoy te kwaro ni ka yin ke dawo ma tal yin ke ke a ki karo dawo bere at man ma ni ma kariyo
0: ma kariyo
2: ur to no yin ma tal wo be ka te gi do ne no jing ur fur gi mo ko ni ma ni yin wo be ma mi gi be fur ur kar ga ma ne ya ka er do yin a ke a ra ma ma ni mi tiare ur ne no jing da ga ti ki karo ni ti mo ga no ma ka ten chan de ti ke lo pa ne ni diga a ke kom te mar te go ni ro te ni ar in ke ro da ko ti di ro ro ti te ore no lo da ta na ti ke lo ke du ni ro chu ri ti ri ma ge we ndong ti ko ar me ni ar no di ro ga
0: e kar cha ka do po ke ro ke min wo lo ro ko no ju e nga gi ha
2: ti te ro da ko so be ko ti ar ku o ru pe an fur cha ar me ni ar na ar ba ara pe di te no ana ki chao te ra re no ki chao ki ka bit ma kuran no ra cha di ap ma kuran di te na na
0: ba ma yu ap ma don ben ke yeng be pri ya ke yi
2: be pri ya ke yi ana no no wa be pe po po be ata da re nya po be ata da re fu mo ni cha ma ga ngi le da e ma ka ni go me ri o cha ro ji ke pare na ro e ti te ni a di ke ane ro ro ne ti ma dum ka ro ti a wo le ka nyer so ana ke chon ka pe ara che ja be ara yo do kwa nye ti na na pe pe ni a ga nga nya ho ge ti ni ni nya ho po cha pe na wo ga ga nga wo ki ti ni kar cha no ka ha ru go su ye ne ti chon nya ho mo wa pa ge ya wo ra to ar mo ti pa ge ti a ber ga pe na ha an ma ne nya ho ni be oh te ga mi ana gangi ti ni ni nyu ko ne ko ti ni ni a nya ha be ur to no no nga no ge tunga o ber ga pe nya wo be na mer be ni ti ne ti ga mi ana gangi ti ni ni ka ga ni ko nga nga ge ni ma ni ka ra pe ge pe ni wa ka ga
0: fo ya
2: ti ka ne mo ge no mo no kwa na ti ala mi ana e kwa na ti ana wa ne nyu kwa ga pa to mi ana ge yu ke ro ya ti ka ne do ko mo na ti ki nga pe ro kwa na wa ti ti ge do ngi po be e no ta ro na ti na na
0: fo ya a bit lo kisi yo dire dak be kel ne bene chawane wax nang ci mi ge speak FM lo
1: yes
0: fo ye man ngane
1: man da dite ke man e Simon go ko de
0: hey Simon ma jole ba
1: ya ko ya ma ta ma bona si ya
0: no a fo ye to la dite
1: so ana na ro ge no mi no te na nyara se ra ye de tan ke ni ma do ye de to yo yan mo kana da dare ne kiyat wanda ma ta ile yan no ni ya mo re tere ga e kar mo na na na chora na no pore ga na dire te po ni ya ti ya gire ne ti no ne tampa lo nyoro pa u te ni kero de yo tampa u vi ma no ra re e ne am gi no tawo gi mo tam gi ne dire jan la cho gi da ga da ga ta ke ne ya na u vi no ta lo gi ti po ga en gi la ti ene ne be be Mario, we will look at you. Then one Machado and Pair for the Fuji. But I'm going to worry about no giving money a period, your car, and an animal for it. Your car, a child, and the Fuji. ene do dere kinjene egen ni mero ma adrese watamane ni bachalo waranye watamane ka anda te ka ma wati yu kemore walena ni kerini ngoji ping mo pasena dokte gang wala bonero kid ma ana te dere kere gana chanya egene do dere kere chanya ka ma tawana mi ni
0: kere foya foya di tal bat
3: foya
0: see you chao wacher katumo ento dano tiki lok madung di tal e lok ma ene ne a wax nok ci mi ge ke bar kenen ci bo ngolo dire quel programme ki loni
3: yen ki tichi
0: a ay te yo bachel moni
3: an dire ni bebe ru tiyo mara
0: lok dane ne
3: hello
2: hello
3: hello e yo
2: what
3: for e mara ngani
2: ba me ha fo programme wo ke
3: wo fo e ba mara ngagi kwene
2: man fa ke ke ke gusere
3: e yo
2: e ni program wo ya ni na mi ka ngar man wai ni na mi wa ta ni ke man da
3: hmm
2: ni ron ba ni ko wa ro bi se an ya ta ta ke gen di
3: hmm
2: e yo ya lu yo ke ni yo ro bi
3: hmm
0: lu ñori pa ñere gi radio okay
2: yeah so tell me one am mor
3: hmm
2: and then when you come down down con the no to our going and no yar gi go ke le me pito ki ka ni ne ron to ha ne ha ya no no no ja no ke ka di ma ga na so ni yan ke ga pa ve ro ni ye
3: hmm
2: eh ki ta ke le no po no en ya ra ye la ba ni
3: hmm
2: and no ke yar gi go ke le ni ye ni ka go ke le ni la ta ano ka sa ne ni sa er kan ti no re ve da no sa le ti no no sa re sa le sa ta ko
3: mm
2: mm eh ye an le wa ti la ti la
0: sa ho ni for the toilet data see you chawa tumo
3: gina chel ma america wa chine america ke ani dire ni you me in gitichi wa bi do wax lok ni enu ni
0: chaka chawa be
3: chaka chawa a bichel gina
0: chel chawa bichel no jo
3: actually chawa bichel ke da ki rapier rayo ma bi meru ma be ki dan wa gune ngo ma ti to le ket manu nyaho ene go report lok gange
0: lok gange ne chana dong ti wa ma da lok ko ara ko
3: dong dong
0: Aki New Life International. La chou moi wa kiso don omor ko ma tek to twal an kenano o kar ke lok ma don bene lego court to twale man me wa kiso we mo hali ba rio ke para ngwen la dieto be chwalo kes me lokom lara ngomo ma en mo ma bene ngome ne mege eto watin foot pia court ngolo lokom ngome la win radio la dit wa je cordon ben pe ber ki chuñ me ke jay comme en donc be de tiga ma ka do ti ju tieno ne chaba mo ke kan ramoto but since 2014 after now en fu tiga court of justice en lego don court ka twerba ke bet ki chuñ me ke we ke ngol court ma be lok en ni pe chaba no mierwa nyam ben ye matere man akoro dok lok ma ak bot sembatia e wa kiso district la win radio ba ka chuele wat lok nga le mono but do channel and can me mate korge yob me my notin nyaga sule
4: gang ponyi mo tege uri dok tege ngeng ni ponye and ye zam is a training institute of social development gulu campus doko chone e gang kan ma dit me ponye ki tu ro ilu man e mir me yil romi ponye pn jangwa tege beru du ci lu man donc on sait what do you me weekend ticket man bachelor of public administration and management bachelor of social work and social development diploma in social work diploma in public administration and management national diploma in business management diploma in guidance and counseling pewa gi kenyo courses mo kena ye National Certificate in Accounting and Finance, Diploma in Business Administration, Diploma in Human Resource Management, National Certificate
5: certificate in procurement and logistic management, diploma in community health management, certificate in child protection, certificate in social mobilization and development, kachir ki certificate in administrative law, dore kwa rapid wear dekeken, ekin courses mokene, deputy borwa, pinon poignet, degree, mirbet ki principal passes, ario, new machel kede, kai diploma, principal pass, achel, ki subsidiaries, ario, pedano digimatiki mirimid donigan kwan man, omirbet ki kara, tai digimaruate, national identity card, ki birth certificate, ID, be school my kwanu ki ye, kachir ki chaletir my ngolo ki kore, dorobit ki background mata, application fee, be bachelor degree, ali pira bit wear dek, certificate ki diploma, ali pira dek wear dek again, some is training institute of social development, wachone ki dul mi yuvita, watie, jangan pwenye ma dit pagamente, achel ki ken igurukan, wapoi wini, janka pwenye ma mukane bene tie lira city, ajumani kasese, Kampala, kun mopigi district, any main campus wa, chone dong tika wara nyimpi intex manyen, pay admission, lim radio station man, ki main campus, watie gulu city, choki unified P7 school, unyo gochim, in nota bira bora rio, adaka beach, abira rio, achel jero, kai nota bira bora biro, abungwena biro, abungwena biro, abungwena chill. Some is a training institute of social development. Service for humanity.